0: 잠릉 르그빈 콰임스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나르겐 비인 치르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게 지
1: 아망 투르 흐테르 므근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원봉 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑 무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: Zasi denbi nyan kun chok puna ba che chu de mwen na. Tangde ya lang zhong zam lang rjen chi chi pi le chen nang nga chi che nam la. A zhong wa ka zong chak pi she pi zam lang ki sir je bie zhong. Zhe ke go zong ji ba men te te tong ji yin pi. Che chi ti tar sen bar rka se she.
3: Yang long wa ar to me la war se me ri son ya. Yang kanye le no lar tem de la chig yo la ya. Yang wa mu chi war tu la ri son ya. Yang sur je le xe ir chi tar ma ri ni la ya. Yang nye ma li ip chi na war je la ri son ya. Yang wa mu ndang wa war la ri son ya. Yang la khang om ba tar ju ri ni la ya Yang ar da wa li chin wa tri ri shon ya Yang wa mu chu wa ma la ri son ya Yang sur ji chang ki nga ma ri ni la ya Yang kar ma li chin wa ji ri shon ya Paratan di virka gdongri te ya. Yang martulun tombu gdilri chi ya. Yang nawar nga mundar tangri jaya. Yang langkir nye chertan bimri chi ya. Yang zachi rangkla jokurri jaya. Yang stim jilg ni wa ti ni rin jaya. Ta wari shab lar diri chig chaya. Yang war lang om bun tsu chari kaya. Yang yadag wa chga pari laya. Yang ar dung gar da wa lip chinari teya.

Aya. Yaxsi chirda qoyan li chirki ya. Yaxhi chagdir qoyan arjanchi tovaya. Yaxhja lumaz qoyan arkilaji ya. Yaxcham yuxyachi yan shikchi langaya. Sazan sman do chiyan chirji langaya. Da hun chong jure yang ar jiao de ya.

Nyan diwa nam la yung gir tong tang ya. Yang ta ji nam chi yung xun tong te ya. Yang shtag rung khun la yung de ju na ya. Yang har sim kan ri yung karo la ya. Yang tsir

Ana tsarlo na ari nor alang kor ari da ya yang om ta ari da ma lan ji ri ta ya to na chi la ari sam ba ani ndo ari yo ya ne ne komar dia mo ga tra ga thok gul ja ur jap sa ka ya adr ja wo yong go no Kaya adr jawu khunun tamchi pundi jo umtag niga ngana wabdo no. Ndeen dhkayo no. Umtag niga kaya adr jawu njo shikdana lanwar ka chul rangshik ndrig jo maan khandu tamchi ka khsung ayo no. Lhasi drabla sibji la kagla ta langi mishik dorji songa arla topur kangra thokunga hkawir nyanti usong chimbu chigi tangchi wa hnangtangi Nene kumar jamu mungun bi gyan se heb sonsi. Tadi lhasi drablak jibji kitiga. Kaya adr jawu ta ugdi gulun tsuk mungzgi yu tsu shaka. Tu jakar jawu chi mishi. Hma janag jawu chim minin. Awar gulang chin hnyomba la lim gherni hamba janzgi yin soka. Tayna khun chong tsangu chimong dawazgi yu no tukcho dira. Kong shtib chig niga te ndak ngagdang na aronsi ga kashuga warchin da ayunga. Warchi zig tundi jawu sanchin rambochi chizig shaji. Khuon tang khwaruk zig ma ngag na tammeke samdo di. Yang dang zig jayi. Saryang nene koma jamu xura zig tabdi. Ga zig mila warnang ne. Ya shtib chig javla shtib jil. Chu lontana yini tetsu mail. Khuonruk njo gudun metrara. Kati chuchi nga ga samna, chirji lakseruwa ra, marchang nini khwattil re songri za tarangog ra. Si niga kashog la nishchun mel songtangsi. Tani nam landi khwattil chit tamchipu, khsim chog drabla sibji ka lontan yon tsuta shibta songdi. Galang galombo ra uka galombo tamchika, ta khsim chog drabla sibji li cheka nini koma jamu lontan ta yon dodi, Kaya adr jawu ndakkan jo gujir. Tena cheka omba zangra shtagron zangniga kawab tangna. Shchirkhon rongca chargin cheka yang omba zangra shtagron zang kaya adr jawu ndakkan jo nu lamni ka shiran kuri yuab tondra qawarta shchika shchiga nganchika kukdik takkur nama chokno. Tsik chik shiadna yodi di ghanyan di babjo manda mil zene. Cheka chamiga adzaza chak goga sondi ardikchul khamba jawo ga. Ngin tang jamna kaya adr jawo ndaka omba zangra shtagron zangniga ngagjo nda saga longtina yonu khusang tangay. Karzang chul makar nu stopka chapa chali kaya adr jawo ndaka ngagnu tsiga yi tongjina ta gang tarchang harcir niga shtikishtiga shtikdan zinjimara. Shtikishtiga ga nusim mazongna Sim nyam na jayan dhe thab jir. Da zidi thamchi ka sayi longtana yong nuk sanju yi tansi. Dini omtag khunjil khwatil chambam shtonkhun thamchi pun tsogi. Awo ka glombo sarjil raptinti. Ya awarlang khunjil jilun da shtagron tzanchi diwaagni. Magya ngayi shoksa nyun. Gonsa lhasi ag dhavla shtibji chimbu kayi pabdunga glanda mozgir zini. Ауу кагломбу сарджил рэптэн тигланда лансх.

레이징게 산칸나게 드나초 실다 타충게 와르금된 선이나 능싱게 사차 멍체힌데 흥어징게 자루크사르반데 점등데 지라요니 처럼게 다르칸데시 쳔모 송송데 제기요니 대비진은 강히 메도라 스르동 메도고 자송다잉 아릉 던틀랑도 넘어 디르크브게 노쟁게 대츠근데게 치르켄낭라 치임제능가릉등데라 와르금데 강서셔라 문어린데 모즈그레라 대칭게 주 와르금데잉 쇼야만데 르신데시 거린 실단 타만데게 지르드근데 어론 Se yo yin ma bje da ro Hari tsiling sankhan han ji tetang han da chu war kum den son da mo go war chig ran jing chan da yo no jing ge yang chu rang jing kan ge den tang de me ge da tang chu war kum de chig cham da kan ge chim da zge da go ni khpar te ra yang chu war kum den son ye na yin da khpar te ra yang war kum da ge da lo nan dang shi ban de chig da cham ban da ho san da zge chan da zge to ni da mo hang san da de chin ga rang jing kan ge de tang de me ge da tang mar ge kan go song go song da ni khin no ja ge ju yin ha chen ga ge chi ge Yeah, sankhan ji tetang du da tang chu war kum de tarung zo la ying a chi za zo la tang tun da shir go sa zo nu da chu war kum de som chi tang ge nam dan da ram chi ker ge che chu zo song yo ni da mo go war kum da re tin da tang du pa ge ni tan da ni kun jo ji na chu tam cha ta la su kan da shon ken ge na la la ge per te da ying chu tan de lu ge kan da mo cha ta la su ka shon ken ge mar na zi ge je mang san jo ge yo ni da mo war kum da re da tin da ge de ji ge shon da ni nga chu chang ba ge za zo la tang ta jun da ying ha jing ge ka chi ge da kun jo ji na chu tan da tang du pa ge ni tan da ni nga chi ge lu su cha le ga jin da da tin jo shkal ma nyang da ge jin da da tinto lo sochin da gochin da malagna da da tinto dengir kep chi chi tang da da atan da mu war kum de ta yang alu ge ge chta da da ga lu kum chta ris chi ran de sonyi da ge mer chin da shong kar hani da mu hang chan da re se ti chin ga da chun da mu ge shong da ni za zu ra tang ta le chun da yin ha chen ga chi ge tinto lu ge ge chta yin na da ga chta ge ta mer da huang gu xie bra ta ngu go den da lo da de yin bar ge lo de ge ni bar da ta ngu ge zu ta chi ge la ka chu cha den ma bi lo gun kor ge dang sa lag ni wa ta ngu ge shagoge ani gala kana arangar jidig she banda yin ta ngu shagoge khsam gala kana ni ta mb tar ta manjuk ba ta ngu da shagoge tin tho je gala kana im ban sa gar ni zig nyen dum da lu su banda yin ta ngu shagoge arnga gala kana chu kan ta lu su da ta ngu shagoge tin tho tik gala kan tin arang gala lu su banda ta ngu shagoge ab ding gala kana ni ta ng kan man be sa kong sa lu su ba ta ngu da shagoge Tena chu ndirkan sonyi na yin chu lukul kin chitta ma yana chikta gris chiran de merda nguangguk she par tangu gubdan da lula tambar ngi gundun da yin jin hi zangar di chinga tukpur kan sonyi na yin ndamuk shukka jin hi nda yin ngi prita zabzura tangtula chun da yin ha chinga kachi ge Tetang handa chu warkam den sonyi tanung zora yin chikhtang arang shinga ta sabam daram jikir ka jetu sungkha gan galan da jema san yogan ndamuk warkam dar reta ra yin chu tanung zora sacha la hi zan sonyi na yin kwa gan galan da nyongni ndamuk chanda yok tena ndamuk warkam den nga chi tanung zora yin za tang ra ngacir ka mer chung shung da nera yin Zabzura tungtala chundayin, hachin gachige. Reetiling sankhan haji titang han tata chu warkam din sonyi narang shing namdan darim chi jitusin jogu yoni namu warkam dali titang datang rukpa ngitin dani chu sangli sosung din sonyi nara yirkul rini ka ngitin dani ta shawa laskunda mga dinda dribki yoni ta shangil laskunda mga peki yoni namu cha laskunda rila ti chinga chu warkam datang rukpa ngitin nanda chu shangchin zyambara dan sakri zyambara dani arang shangdi yirkulan yonkin ka marnayin jemang sin rogu namu warkam dali ti chinga chu warkam din sonyi lamna na langkur chema chung sumar gita zi mga yoni namu chanda rila anigala kanara chu arang shingata nan zhong shu ge sa ke zhe sao zhong tuo sa de gan cuo ni de chu wa ke de yin xiang li mo de de ge ge ni sheng gong de zhe mo ni dan de mu qian de ren sim ge la ke ni ren xin ge ge ya zhe ge bu ku yi gong de yin da da ni sheng gong de zhe mo you kan de qian ge chu de wa ke de cuo ni de ren xin ge de sa ni suo su de nan da ma chu zhe ge zhe ma yu ni ge bu zhe ge ya zhe ge ba la su gong de ge tong kong ge sa ge san ke de de na da long ku la su ge na ma chu la su gong de ma yu de mu qian de ren de qian ge chu wa ke de cuo ni de yin sa ni suo

0: zartula, zekogo, chanzaga, shangtong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong Hari tering sangkan naji tena jiwa kumdani arang singe kwatong zu gorza ga nam sing ni chen de yin nga ji yin zgan do de she jue la sarang sa kende tena chen mang yin da go tong gor tgen ga ji ni gor tgen ga job je chen la tu sa kende an na marab yin da go tong gor tgen ga tgen ni gor tgen ga ne khare khte ling khan de char chung chung bab yin da go tong gor tgen ga tgen ni gor tgen ga che re gong ho ga sa kende an na marab yin da go tong gor tgen ga sam ni gor tgen ga chi sam re Dabzhig sa kende qannamra pani char chungchung ba pia naam shirinjir jindag chochung gortgman garni ni gortgay ngib chire. Yishu jirgig sa kende kachir nima ba pani char chungchung ba pia naam shirinjir jindag chochung gortgay ngag chig ni gortgay ngar gare. Arma ching sa kende kheng zhangzim ba pani kheng chungchung ba pia naam shirinjir jindag chochung gortgman ngag chig ni gortgay ngag simre. Tenshin gsa kende chara chongchong bapa ni ganna mara piya naam shirin jir jindag chochung gortgay ngab zhani gortgay ngab chachigre. Na gormundi chara chongchong bapa ni ganna mara piya naam shirin jir jindag chochung gortgay ngar ngani gortgay ngab chio ngare. Datung gsa kende khtin mang jindag chochung gortgay ngar ngini gortgay ngab chibdanre. Shtongkur gsa kende khtin mang ni chara chongchong bapa piya naam shirin jir jindag chochung gortgay ngar ngini gortgay ngab chachigre. Rkamam gsa kende khtin mang jindag chochung gortgay ngag simni gortgay ngab chio ngare. Pien gsa kende ganna marab jindag chochung gortgay ngar ngani gortgay ngab chirgare. Khutu gsa kende ganna marab jindag chochung gortgay ngag nini gortgay ngab chachigre. Menkha gsa kende ganna marab jindag chochung gortgay ngab jani gortgay ngag nir nire. Khwalung gsa kende ganna marab jindag chochung gortgay ngag gortgay ngab chig simre. Shunghwa gsa kende ganna marab jindag chochung gortgay ngab jani gortgay ngag nir chigre. Hari tering sangkhana ji tena chote rang hasi krang yelang sing ge nam si ngne chen de chte yona de rang nyang gur de chon ni nara yin rang sing ge sa kala kor zeng de nga ar jin de chig charan rang zam bab jin ana yang na chig khang rang zam zam bab jin ana de mo thang chen de ni ma chig yang rang sing ge pai ma na swang de mo xiang thang rong de kor zeng de chon ni na yin ta tem chin dang dan de mo sang ni kor zeng de chon ni na nga ar jin khang chen bu zam bab jin ni de rang nyang gur de de mo thang chen de ok Tetong tanda cho tenang ar gungmo de chonin nara yin arang shing da huan san cha meng che ki da huinun golok jil tog sa kir se jin ran da chandam che war tong kur tang kambam shi zay kuk jan zan as kwa sa kin da yin nga ar jin da yin chi kang rang zim bab jin ran da kachin rima bab jin ran da namog nang san da yo kem di chi inga cho da san lin de tog zon chonin na yin shi go ya man rim ra zir che kong da pan da cang ma ge yin ngay par da rim zir dien jik shong da ni zo zab zo ra tang tari chon da yin ha ching ga ke chi gem tak par da cho war kum den son jir tang cho da cha la suqwa wun naran raga yin na kachin rima wun naran raga ᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱟᱢᱫᱟᱱ ᱨᱟᱜᱟ ᱪᱚ ᱞᱟᱢᱱᱚᱝ ᱞᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱮᱫᱤᱜ ᱢᱮᱠᱟᱨᱟ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱤᱧ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱢᱱᱚᱝ ᱫᱟ ᱞᱚᱱᱵᱟ ᱮᱱᱚ ᱪᱤᱝᱜ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱤᱞ ᱫᱟ ᱠᱨᱮ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱚᱨᱠᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱱᱫᱟᱨᱤ ᱞᱟ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱜ ᱵᱟᱝ ᱤᱧ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱤᱧ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱜᱩᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱱᱟᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱜ ᱥᱩᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱭᱚᱠᱮᱢ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱫᱚᱜ ᱵᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱟᱭ ᱱᱤ ᱯᱨᱛ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱨ ᱫᱟ ᱥᱩᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱵ ᱠᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱟᱵ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱱᱟᱢᱩᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱢ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱯᱨᱛ ᱛᱟ ᱤᱧ ᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱠ ᱠᱟᱱᱚᱢ ᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱩ ᱦᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜᱮ Tetong tanda chun tanda nima da chun rung kong den sonyi nip chertang gira ta rung sing sa cha mung che nam shi gin gira ga tang dhukpa ngi tanda ni yung ta nam dan dira rim jik ga jen chik sam jo go yo ni namo ga nang chandara le ta rung chun nang ka mani dan ni zong da tang ta rung sing den sonyi na ta yung kwa ga lukpa ga namo ga ta nam dan ha chang chi zhuo jo ni ta namo ga nang chandara ta te ching ta chu dhukpa ra ka ga chu war kum den sonyi na gu shen cham den yo gri war kum dira yung la wa la sukwan dira yung sam ga ga ga jip sur la sukwan da yi da tang cha ba ten chang da huan jo huan guk se chun da yung ha chang ga ka chi ga
1: Lam jih jin ni jim jil ab dien jig yin. Ji jim chung ni wakir kadag yin. Zangsim go gong dan ba dar jin ketig zo chir pem ni wakir kadag dang dar jugo na zog nyo rr gab sa xe. Mretig vya yil dan ba dar jin kapar ng zang jigib jil ag ni jigib dan ng ab dan dim xim ab jil.
2: Zhuanbu lam yi ge de mo ngeg na yol.
3: Lam jie ge ni zi njuo bu chen na sa.
4: Zhe zhi lam dun.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni yan pen la song gi ba de xin zhen ne zhen dang zhou di ni shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren teng gi xi bu de xia ge

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Gongsang ranga zhong guran zaabchul jie caalib raabdam chari yole. Yehkur menkur arib jil thobshang ta jodi, lamur jie mzirjong jie zaabchul jie parja qsar warak sonkhib zay yole. Zhongchir cimchila nyewi thobcham zhangchung ga thoma ci rngakchir ngar jiz qshiki gongsang usidi. Diyan rangwi gongsang ga yenrang zaabchul qabilib shini. Tamir zhongchir ganyi yantab dabi nronkang ga ngwakti cil nanang ga diyanimli, wajachi wajatang nyekhchigam par yole. Арганы якурчен завчулу шер готтан чигч симптомлыг беде жиржун кылсоср мацгу мабу дихан патчлын зэнху жачанды гон батарна арнагчи гонсон гран якурп жоксан дан рорсыл шавши шернцун юн бэб нанын гэтэнимди авжачи нягчи гэтан жанчун гэнин пар юла завчуны хуамжурун парны юн вир гэх гачэнши гэне жачуру чи шичимпин ги тунта варсымды Nangko rjarchil tongji tabji ji gajagnin da rjinchung shiki parmaasil. Nangko dang lhagbardan zaabchu ji xiancham jognir ngang xaabdi. Nangko de huamjur parnayung ur gachilu shiibi rgaxi xuo dang. Danlang tangrdo rinjir guiwa nanjib dana. Dali huamjur shiibi xoognil lingin gwaadgib shiikib. Kongin zaabchu l shkipilu shiiba dang. Rngatung rjarchil laq jigindum shiini. Rangarjil jie gajachun chie wii chonri irgiem cina webchil yagpo shi gipir maasil. Zabchilum thondag dung wii chie dun ngarju lagdar sammu dang. Cungsugur bilag dang. Shabshin kondum shi khirja chirag dung ba. Xarwa ni jie sachi lagdar jielag sag dung aasugu xoognil lingin arab dung ramba gojigib shi gipa nanjib dang. Dali cinda chagni ka gan zabchil sachi tichang dag dung ba dang. Zabchil namba xartub shi ba. Zabchul jie charchin lagsak tongwaib jibshi di. Gajachun chie wii chonri zarchul jie wakhi di gongsang dar ngar wii ngongsil dobur jir yole. Zabchul tonzi jie rinyangtsib qsar ji sachi rjimtil ngang jie lagsab dangni. Bilag chonsuk khonshjil rinpur lar gachilib shi yole. Hubei dang, Guangdong, Shenzhen su saagni jie dar nga wii cik jik nini wzong. Rjakib jie kaksib pabbi rgangun lan chanbi tonzi dang. Rigni tuanzi zhugu rangtun tuanzi rigji kaksib mangtab dang. Shirnchung tigwi gajachangli ngon batarna. Rangakchi gongsang girkab. Rangangchib xarji kaksib jachir dangwi cakindadag tangshigam chema dang. Garyun chachi zhugu rigni tuanzi shirnchung gacil nanang dinyim lirdib ganyiyan par yola. Gongsang dir nyamlin huamjirji vderchilji chonyiglar nambak zarwa mangpo zay yola. Khangzhig zhe galaqtung ulangkur dang qsonzhung kanta dhoba ama yangna rtimzul kanta rtarkur shi ba gangyin rung. Yekur pchoksang ge rnamba mandra ura vremtilib shi tabjini yole. Shihum cintam ji rngirnam chabtun cheti ji shtaymu vi qtamjil la di nyamda nyan tapabshong yole. Rdikir ji mpherim tangta ni jalun tawi wamu chirgani yongrdi. Shtaymu wa zin jambi tang ge jamaq tong chi labdi ni. Longjin jaye zhashim namtabla. Shtongkim canzhunga rdawlin chargib. Guihua meduk zhashim nalimdan taliyong. Malala jigar nati tangbta ni yekur lan rojini yole. Lushir chadin royangji sartag sobjilji nzabjilji wartung mangpoto yola. Ganawi jizida rdikirji gajigdang dang. Jizilji mzirjung nyamri gdangsib shini. Gatsa gangda yejung dang royangji kandig. Chanchung thayba na, oroyang di jin ca ca ar ngang gop zamla. Arjaisul gmangji dang, dangrib ji oroyang ni qchigdan jini, arjongkil ji njajin dang, liqnir ji yongbub di nyamdan pardab jiga. Mala li simchung tsuo yu jinang garchu shi la, Sichuan ba zhong ge govi kha ke dang, Yenan di hong ge derig ji sikhsi ji ye kruwa mangpo gu yu le. Tsuo yu xiaoxi li shtag ji gaja zhang li nguan ba dar na, Sa cha mangpi cha din sirig zuan bi rimxim zhongchir dang, Di man ji zhongchir ji ye kru la, Gongsang rgabsa rgabsa qinpo tu yu le. Sagni ji cha din carig ji rdevnyu shirin tsung ge cil, Nanang ge dinyam li vjachi shekhsim par yu le. Rngipi uloil cimbani vsambi qigimtan zonim she biwar. Semkum rjipu zhinshi wadi, zhongchir ji nzavchul rnaan baq sarwa dobi gamgimban gachin shig dangir vini yu le. Lugrnin ji baasay yi chongra qimur gandilag tongjini yu le. Dali rngakchi gar gabsi, lugrnin baasayn chongchil gur tongshir vdindang vshiva rnga saya vjiliyin la. Sagni ka gar namba nazug ji gamangpun lugrnin larda wi kaqsib jini. Matang shiva gani li gwa wi lugrnin larda ur gachil vshidi. Lugrnin qtongtang dang lugrnin larda wi matang ni ki sintuq sarwab dole. Lugrnin jir jisim jangdi yekurlan zhuwa dang simchugla romyong shiba. Qazgindi khavzhigirgi ni romyong gu shiku piwa zug ji gachil ugu. Dalur lugrnin tonli mamchang gu tontang gur chikchig gani dang terchin qchigli gwa la. Beijing da lugrnin ji basi shig chungchum rngabji lg dang. Chongtil zhigbja li gawi gazgirchung basi ra jir yule. Shanghai ya galgunin jyotun sangkilda, galgunin ji basi dang, hui kong, uzadong, chabdun, jemdun, lirsilvji ji lirg gadi nyamdilvshini, zafchul ji lirnimxar wa arabdang rinba thun bir gandilv dang. Gongsangdir lirsin dandir kursi ki chongchir manyong wa shigin dandir lar tasa chenpo shigda njirtab jig yule. Tejigir mirchi qisim yobi rikangchigir awar ndigirtig tongwa mila. Tsogribshirid tsongchum dang tangchin suguz gojigibshi bi yengi ghaniwa rngabchilgid matsukji kankang. Rikangchigir awim tangkurid rinyayul yobi sakang yobzi, deyang ghanirkibs njandir latawi ghanishigid jir yobli. Basiqchigila guru nyekhali mirgilwi rikangchig njandirish ki thakir uzatong dang. Rigni yekur suguji yongbub vjachi ngachig dang zhangchong ghanin parwar gachilwishi. Lugnin ni lirsin dandir dang lajiv chochukwar. Qchigidil ji chabtum shivzin bi rigni vshigu imamtad nzafchul ji wartung sarwabshi. Longin chanqulub jonga vi rzagnil li. Nzafchul tondag tong vi chetun ngarchul lagdirg tangsib shi badang. Dogmang ji nzafchul ni wa chirag tong va. Nzafchul ji ndolu jelag sag tong va. Tsoba manra vi nzafchul ji rgimko tangbt nir bilag nkochul chirag tong vabjibshi di. Jezog yong ji chonsuk dang. Xiaoxi nzabjil parnu yung ur gandilg tonggi babdun yu le. Ngo zonbi lor rangarjil ji rbiilg nkochul rjimtil ngang rjaji badang. Nzabjil rnaan ba mamtad pansim jenzog cibshin la. Sachi ji kipin gnalan ke ur taikir ji wadang. Nzabjil rinpur bshini, mgmang ji mzirdig danbi chowi rgimko rjimtil mebir gomjini yu la. Nzabjil ji rgxig zu ur galhong bshidi. Longin changul jonga wi ngu lgbo shir zonbir. Nāngni jī rgā khī rjīnchil mē pār zōjīni yōlē.
1: Zhōnggōng zhōng chāpsu chū yāw yīn ā, yāyōng sī rī jī zhū shī wāng hū nīng gī cī chīg nī nā bē jīn dā, bāng gā lī jī kīp jī xīnzhīl bū zhāng kā lī lī lām jā chīl nāng. Wāng hū nīng gī rtān dō nā. Nishtōng jī chīg lōr, zhū shī shī jīn pīn jī bāng gā lī kīp lā lōr jī 중국식지 샵디 냠니 겨자도 나응이 망지 토 벙갈라당 자친 제와 맘터니 폐지 당때 아겔큼이제 도름 종을라 흔호 바당 판츠나 잡주 타치듯이 봐 차쿵 크가 냠디 사빌 중국당 벙갈리 수용지 탑지 냠디 어르고딘 제와 제습던 로를 흑겐들 당니 아겔큼이제 맘망라 판톡버시지 예나 중국의 예용스 지지 니탈라 시지 강력한 정도 요새래 칼리 일단돈 중국은 벙갈리 조부 오마옌 벙갈라 수지 토타와스므데 중국은 신질 징헌지 카숙 섬진진율 중국 지가 자두나 담송 타치듯이 바당 냠르제 초제 초친 응 니스통 된자 납질 비지 출라 도바 삼기 항 중국 일급 지질라 아야추 타치듯이니 중국 수당은 자치에 진진시 바당 아니즘 냠리라 흔하니 벙갈라 당 중국 월진 제왕 할리토비 쳇츠드 제투르통 우르 아르기시 요세르 Wang Dong Fen Su, Jia Chi La Xi Ge.

0: shimdil shidi. Rebkun tangki tamung mayambi rami maalag tang, rigni ji armang tkbu ngombar shikhang. Nyewi longgi rang khibshi togun sonshib taji jamjib zongo ngombar shi. Rjakib rambi gazgindi rigni khabzhaq ntisib ramzhin ji rjanzan bar nyambam ji rangtang nyamnyong tang sombril kagwoni. Khibshi togun labdini tangki tsaadin rjanzan tang, xartun peji larkandil xtongwi shetib nyamchilu shi baadang. Yengi ji rkandrun nam ji nantan ji nyambar maaz li kilin ganlgub shi. Nyewi longgi rang, tsormun ji rebkong tangki tsormun shangchin ji saagni caag ji gdambab shi di. Sankam tson dag gochul tsaadin tabdangni, bichil kongdil maalgub ziga. Mungirum reyul tsongar dag shibjil dang, chekib jigni, zamchi samjalhaq bargang tonggu lagdab shi ni. Mamchang yong ji songshubar namba jabar shi yola. Rebkong tangki tonli ji caagni ji mangchuk nyechu vzhashtung lishiglar gachilu shi baadang. Sankam tsontak jubi keli ji tonli mamchang yong ji tontang rgur donshir qisimdang vshewaar ngala lhevni. Qazgindi khabzhig rgini dang, xivshi tong songzil ji tsormun ji vrolam shigdodi. Sojin vzorsil ji bichin tobi rjanzinga thayla yangfchir goychubi nyamnyong donchulu shi.
1: ngachi gongsang rang chongmun xiangchin chartin dodum dekhgi dakil shibshir la khnam ba mabsil chartin ngoxsun dang liri lisung damzin si de ni khu yogi mama mang chu ji den jig ngang gongsang ro wa dang cha chu ji chuen yang dan lang yong wur ngan sung si ada nga bi chi ngan nin je gomi chi chul ji war de xiang chi yong je den jig ne bu ji cha ni dan jig yin la zhong chap chi wa dang di yin ji tuan chi le den jig tuan kin dang arang shung no chi gang yang shung me le 디친디캅스 아덴지 고흐순 땅 캉친바비 남신 고흐순 시주르 톨브캅지 아덴지 간송 샤워 체둔 고르기시 샹친나 쩨디 틴당 샹친나 점지 겐진 틴 샹친나 돌캉 즉친 틴 샹친나 르니 예쿨 틴 샹친나 촘라 타크 도듬주 샹친나 망스 틴지지 아랑 틴 간차 접디 수수니 체둔 하다클 리드 찬충 일니 땅보르응 Xiangqin na chartan dodam tinji, guxib lijib canchung jirtig ngagdi, zunil kili dunjil la shibshir si ni, ngomil jengin jib nadun jadang suhchig xirtuq shung ni lagjib si. Gongsang gab, Xiangqin yung jib dekha susi, zunil chakung la dambur amigdi, ngomil jengin jashir lagjir dang sib si. Xiangqin na jadi tinji, nyanshtuq ba matang, jirtung jib jadang sim ngagdi, jimjil ab jingil chishig jirtung jiglag la shibshir takjul si. Xiangqin na jimzhig jianzhen tinji, dakil shibshir tang vinjilgab shidi, ngomil jiengen yadang shizhig lagjib shi. Xiangqin na dulkang zikchin juyin zikchin shizhinbi lizhi la shibshir shidi, ngomil jiengen capchin yubi lizhi camjogibi guardyadang. Xiangqin na rigni yikur tinji kili zibjadang zhi la shibshir shidi, ngomil jiengen shizhig lagjib shi. Xiangqin na chumra dakil dodum juyi kundum yekura zhungkil ringa la shibshir shiba mabsil naidun jibzhi lagji shigibi gandildang. Xiangqin yungji chartin abdekhagi kundum kili gishtung samja nirsim la shibshir shiba dang, ngomil jengen nirtung jigja zhubji la jashir shi. Xiangqin yungji mehsun rukhchuba rikhagi zamnin gi gursung jajig shidi nienda tang surgan zhurwa dang, mehsun langkur tang gubzhi dangdi. Mehsun gotipa matang zhirdia zhirga ngu. Xiangqin yungji xiangli tang ngli, xigli, dirndun liru, nyocong zhubchin liru, njimzhil jenjin liru, nzunir liru, mitsun da satang yihkur, chiluq langzhul zhi kundun suji liru la, tunxil vdenjigji tunxin xiong mel.
0: Nyelim vishu urg rangchung ka ji ma chingbim lar jenkim yihkur ji lirkil topar zhi bir galung chungdab didi. Jankim rigni yekur diyan tabji ramzhin ji gartin tonli shigdab zhanjia dang. Mangchuk chingbim la li shig ji gorkub dewi gmgmbanag tangkilib shi di. Jankim songchub dang gmangchuk lagub jir nyamjil mpeji yung war gandilib dang. Nirtung nirtiglo na longin chanagulib jonga wang gor zombi loyinbi chani. Vizhishu ka ji rigni yekur la sachi dang. Tonkong, chongrab ji jim tanchin mang borgo gandin zom yule. mē qīngbīm lār jēngkīm yīkūr jī līrkīl tōpīr shē bāna, kīl dāngvī dāng kīl sāzhūng gīh dāngkīl bīshī wī līngīn gāchīn shīg yīn lā. Jī shū yī rjāngdūng pējī lār gāndilag tōng wādāng, māng zūg jī yōngbīm pārnū lār gāndilag tōng wī cuantag gāchīn shīg jāng yīn. Kīl yōng jī jēngkīm nīrsūl dāng, rīgnī jī ulā cūg chūn jī rjīnchūng shī dī. Rīgnī yīkūr tōng lī dīg dāngkīl bīshī wī sāgnī dāng nī tōrkīl bīshī bāni, sākūng yōng sīn tōrndag tōng wī bīshī gūs njirdūg yōng wūr gāndilag dāng nī. Rārhūngu chātāng dāng, rīgnī sēr shūgnī rnāmjir yōng wūr shājirī. Mgambin lāg jīgnī vjīshū kājīq zōgnīl vshētib chēnbū vjibdun yōdī. Mamjil rnyamchin dīkir cākī, vlākhāng shīvī khirchīn lāgdīnī. Nīnx jīgnī xīm wārjī yekūr lām tīgir ngārdī jēlg sīvdāng vādāng. Cāmī nzāfchū lir nmr jēvsāng shīnī. Lām tīg rāng lā yekūr nyōngvī rkāgnīl sī vādāng. Yekūr gjikun tīcāng tīvdāng nī. Qanamchī tāng tā rin mārgī wī wdētāng shabshir sācikub zhigdī. Sācik sī qsūblūng tāng, chintūng gī yōng sī kibir wshīnī, shabshīn gānsūng gī rmāngzhī fdānbū wchīn. Qayyamjīl jī cām tō wī rīgnī yekūr jī bīrtīq wchīn dī. Sākūng jī rīgnī yekūr qchūqbīl nī wā chērib tāng wādāng. Tōnlī nyām dī sāpil wdāng nī. Rtārjīg dīchīn tāng lērcīl yekūr sūmbil rkandil wdāng wā. Qayārca rgambir gu wā rīgnī sī nyāmlim shē bī rnāmchāng qsārtul shē bā. Chaydin ngāli bī tāg sōrchūng jīb shē dī, nzhūbī cāgnī nī yōngbīn pār wā rkachil shē bārī. Dāngrkub jīshū kā dī yekūr wā māngxī jī dī cīgsā lībī yōlī. Cāgnī jī gōrkub dāmzīn dāng ngāntrī rīngbīb shē dī, nī khī yō gīr jēngkīm jī lāg chā dī, pējī jī lāg chir wā jirnī. Māngchū ngārli māng bīr rīgnī yekūr pējī jī kēpūg nyāmchūl tabir shē dī, rjāchī jēngkīm yekūr jī amgisām jūgnir ngā dzigbchūn wā shē jīn yōlī.
1: ngachi gongsang kaps chungkhumbun zejung khalchi jikham gonju dang jangdo pheji jemda khiv lakhtar si de jikham rigni yekur nyamji sapil yongji zotak da zongni linam sartul dang shapsha rimpir la gandhi tangni ngoi chani togil shong yol ngachi gongsang rang chungkhumbun zejung khalchi rimsi si na yekur wa matang jigcha ngashtung nilin si ba dang di nanang gdi nyamli abjachi abdan par yor jang yekur yongbaba gora saya jigdang bam jigcha nir Tung adan simyalga zayu la, yongbib zawi zhangbur di nanang di nimli, yachi simpar yu la. Ngachi gongsang rang chungkhumbun zijung kildi, yurzhi tang yugzhi, chitho gangkur, songdina yikur zhizang su, chitho rusi namzhang chuyong ni kurchul shiba mabsil, nirching jimtun tang marg lakir chabtun, cholub la ronyong shiba ji judun yinbi, royang da cho tang, sunjun kang chiji ji rucho chabtun. Jikim shibjunga nina jikab garka su, chichi dambi sartul shegu arimzin bil. Dicung si, jikim koryo songshubji chasg gilchig lamsul dang. Shangchin rin berigni yekur nzahkyul nzinghu siji dang songzil si ni, yekur vi sirchul marza ngunsim jimara dang di. Amang pan dang nyamli na, ayangshig jiji namang jikim yekur shabshi malag zi. Zijung kilji kedin rigni sartulji IP nyamli nkang hujin ni, Semtsa zhūr shibi shabshi dundi. Chishi jinji nyamgila dini yikur jih zhūnhang dang loyil cimtsil jitur dang. Xuolung dangvi yikur jih shabshi jizhi dinyimda dunchul shini. Danji xuolung kundun dang kirdi kuhchul panjin gansung ji shuqsim jishik jinji turgang gansung malag jibir shi. Turgang ga xuolung gumbi ganil malag dambi guni sidi yikur vi zhungnam shivir chamchim shikib ji detang giku chazug birgang. Maung pari chongun shangqin ji, chungkhumbu yekur pegi de cho chayu gongsi, jikam gongru dang arigni yekur nyamri ji, zotik mamtila yinchung si di. Linam sartul dang shabshi lagir, bishtiga rinpir ji lab yintil ngang gandhi dang ni. Turganga jikam yekur ji, bica tui pegi ji nambab sarwa, ngyugnir ngang zhengiri.
0: Nyanku namba, shunni rjabchik sanjir kurshik la nyan rugu. Osa chaliya dang chongki arigni nikung nyamli galangartag tsi chigini na, shini ni pili. Zhongguo dang osa chali lirig jim tima dag nikong sarwa dang ni sugu. Zhangzin mangzi zhigchi, nguan tun ji wzochun sugu chabkong ji nyamli tan nir yiribshi. Choshig tima dag di na, osa chali ya yi nikong sabjir ji guamtub jemchuk sik zongjini yo jang. Zhongguo nikong sarwi wzochun dang lukdi lakhzil. Zhangzin ji mangzi zhigchi sugu chabkong sir gemtsin chabarwa yo la. Shukhni ji rigni nikung tonlik tai la kaksib rangvijin zhigbo dambarindu le. Jiangsu shangchin nikung lirgim tansuk ji lagdar zhongyig zhushagib shajir. 중기 니콘 사르비 톤디 템 조그니랑 알피츠 토비 페이지스 철지립 셰브지니 거장아 오니 땅아 얼룩수고 얼룩디 니콘 사르비 올랑쿠르 톤립지 라 차트비 첨부 요래 오스트리 톤콘르 바당아 니콘 철지르지 레왁 사우임비 마우르 쇼니지 니스고 남정지 크사르필 땅아 어르그니 얼룩진 즈급진 그때통 소비 린훈 수고 차콘진냠리 라 흐눔시 조사래 오스트리 르그니 니콘 린즈 란조지 고직 럭터 홈보 유한 글란 무스급디나 오스트리 니오 니와당 청니 니수수고 차콘선 페이지 비흐 첨부요 브랜드 바당 어고음질지 르잡지 냠디브제데 사그니랑 그 조프트 니비 늑튼라 컨들럭톤 바당 덕성 니콘지 남정 니르트 링엠브시 브레그시 비 틀다나
1: Amir Kirsenzin Tilung Puyi Tsi Jignin Ailung Awara Jitung Gubi Tal Arewa Yubi Tsiltan. Amir Kadang Ailungi Dibi Ditsu Nirzhe Rang Panji Dambi Jimul Shibadang Jigitar Jitung Ngutung Irisir. Tilung Puyi Nindir Pujung Garbu Nipibi Shangil Jigar Shtang Nimshil Lapshijir. Ailungi Dashtab Jitung Gubir Arewa Chimbu Shijin Yul. Gadi Jitung Ngultam Na Ailung La Nyangdil Nibi Tsunchashtani Yumurung Sir. Kipshijir. Ayalang shukji dun dir taba yinbi ciltan yu sir. Tilang pui darung shi jir, jimul di mgenghara vdilag ngang bejin yu la, nga tiyab gingi ji kipan shzunim shi gi. Gadi rindin di njibtan me na kari lgbi, jighi shi tu mechular tamiri sir. Nyanshil ji ayalang gi Ameriki dunbi jizhi sarwar lan dirbi, jigti dijil yuman jihkaba tilang pui, jigti dijil me sir. Tilang Puyi Nyinding Hadur Amirki, Tamunga Yangzhuk Gongsi Kabir Janra Danglin Shikib Shijir. Ngirti na Jitin Ngultabi Rewa Chimbu Yubrindol. Amerika Dang Ayilang Shukni Ji Vzankur Jimir Jitin Gunni Tabchikdi Njigzhi Tungiri Sir.
0: Yilang Yisilan Jikanga Jihun Kalibafu Ga Tsi Jiganin Ryayung Laak Damshil Pedib Dandun. Gajayin Tsotok Gugdum Laakdi Ni Huamjir Gunung Khikdirzi Yubrimazil. Galang Shuklaan Kalub Shidi. Yilang Jakob Jim, Tandil Lak Dorlak Dangni, Yilang Lak Ngogirtin Jigzi Yole. Yilang Garamba Sozi, Huangzhik Dang, Mangchukji Nyamda, Mbarchum Shini, Tundur Adung Togi Zare. Vrakbatar na Kali Bafu Gipshajir, Yilang Gamagdun Jagul Dang, Chabardin Jikilin Jagul Lak Nangchum Shilmasi Jang, Gajawi Nangkani Yilang Gartu Hi Jeshintak Tongzi Yosare. Kipshajir, Gajawi Yilang Lak Dartuk Shibjini Yobi, ngatsi gajawi webchul khonsabi qanitsil qanrung ge xsangwa khortin ji marong ji khang namjin ner nyamshil shigme bi xsangwi tin zo dang jer der sejong la rogndig she bir jimli she ba dang rngazur chakil jem ba chugun di bi khwamjur na tum la dor nam shebjin yo le sejong ge tir der je yul je tghchul ji ge je chabdig shi ni mang chug je sim ev de lan ba den ji gisare
1: nyen khun nam ba chong khun me sun ji che la san dib shi dun chi Chimkula lukchi dina rangwura cagila wehchul shihkab mehchun zhungla. Mehchun ng hongkuk shechil, chimchula lukchi ala mesa dang nyeul mesa alunga yitabia nisan zhuggila. Nyankurda mbar lhawa ama ngi lhawi angizin zhugmarung. Ani, zadunga yuhkul shihkab jakang dang jalmarung. Tamgi chisu shir zirni mesa di sulung huwur hongkuk shegi. Sulung gu charji nipirda shjiya wugu abjaggi. Sim, mi guwi shawara denjig nyenka yubi semchung masina mehkyun zhungsil. Mi gul shawi denjig la kaktaw shechil, mi ma gul gong mi tang rikchi jambi war, war tx ngijin zingi. Zhi, lukgil chashta kangwi nangda kir yung marung wadang, lukgil teni luk su marung la. Lukhsuk gab zubjaan neb rikjur shibi, lukhsuk chachi guwa dang, khtankil shibi nisi lukhsuk gi.
0: Nyanku namba, Ditsu gugang ga tangdi shugubiq sanjir shansimdarin jugu, Lianchandagar zomrig ba lhamu cairang dang, zomrig gankar wa sonum aranchin dang tsumur jil, Starkil wa bshiglu, Jachib darkil wa ganchag cairang dang sonum aranchin agni yin. Khwarchil tsu dang khwabdan jani gi chachig nyanlim dag zomba yin.
2: Tam ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: Dina rang bin pen jir ji, de tsor zheng er che la, a yang gui gong bin thor geng de, tsu te bi li shtu bi ji sib jig jang, a nam rig go par jir. A chin gang jib tang a so nam dar ji ge, za ji chi thumar zhog pal shen ken na. Tsong un nyeri cig par ji, thor nam xan gul baam, chang jang tofin shar ga thong ken, gu ye yin la. Ki zan chi, ji zang so nam dar ji si bi nang dastar ko yo de. Ngay radag zu ge, ga bin chung sil ngom jim ba, thong tang chig man. Dēnē jēndī yēkār ngwāshigirī. Dē tsū jīg jīnbā tāng mandrāwar, rā tāng tā pār jīnbā tāng rā. Dēnīr jīg bī mīg jī sāzhī tōng dī, lī bī dēmīr nā gālag gui jī nāmpāng jō bā tāng chōng.
1: Shāng tāng shi jāmu dēr, rā tāg tsū jī qiṁ cī nā, zhōng tāng shi jāng, gō wā, jēn mōng, dē mā nā jīng kī sō yīn lā, yār kār nāp chīg kā hī jī jīng ā nī dēr shūk cī lōng. Sō chīg jī qī tsū dēn rā shīg, Achin gangjib da tsuwa la, gardi mirg jia warchil mechi, yirdi rishji arigchi zhangbur jemang dan ru kutak iyan. Dici li jia bagba dang kula yi, turgang ga zhangir ngong tabi, ser li jing rangong chi la, dedagi rangir jia cesuk ga shema thayba sayi yala jian.
0: La hang si bi, mandala nyan chan ji, Achin gangjib da radag gongan si bar ngorgul si de, zushungwi damjil de mahui si yo bi. Ngur zon kub, shtankin chartung mang war, shogdan choni gawi yedze di ngamji jie namba thongda jigla. Derin sovi sogchig lanchar bi nyamsil yang chorda jigishung. Nyanchin dikir nanga wala mo lamna, dungin sovi chodje achin gangjib yinla. Shkab kigla nidara nyom jie meshji imbarwi xerkuan kan morchin thonshung. Dena yildera xerji thongkong mojang gajan dadung zuyo beri.
1: Zolpag shi ga rinkong ga tsul yin shi na, di ya ji shi shi na, shtola shi tang dong ni che gi. Shtola di ya zu chi ya ji chan na, zokil yin la, shtola dagma shi la, zol sim ni ya nga war ki kula gi. Nyan chan nang di, chim tan man bi chong rir, zolpag shi la, agur ja chi shi ni chong shi yo ba dang. Man mang khugur di gi na, agur jig jia shi al. Do ngi ji cu wi chol, mang da jig bi ya rishji suk chi harig bin ban rin ba. Chochi shalu yefsan tisa go batar na, jiga gol nga lor, tsunav sorig warga rangshung kal, na gormu zhongkir je danyu rinkong agur sor nga niya ngabche warga nshang. Jiga gorga lor levdi, zopag je rinkong agur abdan jala par.
0: Nyantin dikir ge, dirin huwami lorib gavchiwi jiga necilin chawiyo badang. Galdirin tsongin gen kwa zhong lizu wi dapo, pajir gorib jani samji warri. Zupag shiga rinkong na, lizuwa shiga da niga da pukdang nyambi. Kempan di lhachila dhugma tibbi, shugdan gishyub ji gagdum sakali naang, shkonganbi gomtsam jugdan jiga ma tibbar, chompag ma shtongzi jgijali gawi, achin gangjib da shkonganbi wuhgal warmit dan che ong. Shiga gobjil li da jiga niwar, ryakim ngali dang satang juiga sajig si bi vzhachang kagachol, stilin si bi bagba dang, Kula dang shangtang da dorwi wenbu la yeshib shiba da na, pachir luri zu cha gani la niwa shig gosul shijin yu. Ragzin da na, shigar gabchini shigar gobji liwar, halam zu cha jobji la gongwen bi wukani khawari.
1: Dirib nyekh bi lorib jaja yangjig nivzong, achin gangjib da cubi zu cha jangbur cha nyekh ni alobar da marchgashti cha nila madong barjir. Amyantin dekir chol. Pagpap shi bi zulab jia chengmang bi wenbu shangtang jiamu dir jia lebsi jirwa dang. Rja chi bi thurgan ga saji marbu chakye bag bi namba di shtankin chishtung mang bi lisman dar shang yubrib shel. Thu dangbur ma nama ha li hang hong sang sa chig bi nyan zhin na nyan chana dekir nang dorji ya sirti ma hui jiv zang sonam dar ji shel.
0: Sonam dargi ki shugdan gishchub gagadum katang wartag nyewi kutsar ganchir chishgiyo pa ngamushigni chanbi shtang la nyaryo. Rangshung toon kong songchung tang weshchul lagbu shepar. Nga tsur gayotamay bi ganchir yo ji gabdir sosya shang tangi shu ji ngan kiryo bi jizang sonam dargi ki gacha di xabi nyanshi chol jiyo. Gabdir ki songchung ga gachin rangzin di jashtogu me jing samul. Wanjang pai la jangwi zeeshin tang, marg rgini chog ceshuk dawa jig wagchig li, ki achin gangjib dan chowi radag zug ceshuk ngwanbi wukani jubgi batuk di, zu songwi shajig di kutsi gayo dame bi ngan chir jir.
1: Kabdir, ki achin gangjiu ji pansum zubi der ki tun kong jirdi, payil ji huanjuru pelji sishtung sammol. Wanjing, zula marsul shi ubi yilngi ji namba di dag mgi tong chil, achin gangjiu di sungshung shi yili vishul shtung ji shikme bin di hi chi. Dini ya rangil ji yish zanzig shi badang, zula sung ji di nga cu shula wab jing gan shi wu yinbi, ki yish zanzig shi bi gorshiwa rikha ji, achin gangjiu di ngishul shi ngur sam. Арадаг зул сундун жайна. Дэнэ аргякв тиарам бадан би сунгчун сугчхадан. Арангил конер юби зачи арачи сугчхаянла. Шангтан шамуштан гавдаг буан аршел.
0: Чангкатан джемун суг арангшунга жау дэйтагла ючил. Хзуган джицл дэ дицури жали дэнчинни ячи лэвги би. Мантами би ачин гангжубна хзуга ванштылан омси дараимул. Wanjing Mirgi Zanzil Shedi, Deci, Jimbi Wangstil Yang, Gungunbi, Bemug Dutzil. Guye Gurkabdi Gurshivar Kaka Ramanamla Janzhi Xinyong Shang Ramanamga Kula Shibchig Nitzil Kaki Shalinyong Wandertar.
1: Gungunba Deci Dixzunne, Nga Ci Loye Lingongdi. Kuci Zolpag Shawishig Topchil, Zolji Gidang Sikba, Shduwa Jisi Zhikhil Doji, Gizungni Bagbab Shilalhudi. Hiji Tanshur Zoldangwana, Zolji aranga shugavshirdi arang hiji shtovhi yolgin donbi, zolpag shawuhji dehtara marxi nganglagda tov. Arama cibshe batarna, dehtara zolpag sombarvshi bi zol kaxini nina vdanjavjisi tatung sonyo batung. Dena maya gancho li yungsan gongdi. Gajig madir, nga nyangla jayi sikbashdabi semchur shikchi. Gongongba dir malhiv gong, zolji nyingkurta cuvarulvi manamdang nyamdi, Sogdina ngishchul gagdum shibi yilzhi dhir chamtan ji cuwa rozhin yomol. Gungunbi korik di dorshik dangji nyemkur ji manam chi lutang jaldi zul songbi nganchi chagdalang.
0: Zunan zolun torgunga jinkam malag chota nishdav. Dezu sadi jangka dang jemang su jansin dagang chotan dajiru la. Sadi jinkam malag zanhi jibcha gachin shigdang torgunga jinkam du nima jinsung tabi shukchaga zachin jirikhiri. Zushunwaana aachin gangjibji jekimla songchub shibari, jiga gubdun lor. Sonung darji songchub satsig zikang, huawin chan jikzi bi songchung satsig dina, rangjiji zusungur zikbi gongan bar golwi dintil satsig thumayin badang, gabdir sonung darjiji jishu khorni longu xin goryo bari. Ki nyangtubna namyang diribji ngonta songyo badang dhabar, dirib xarbar yang ngacur lorgu xarwa shishang netil shijindig. Guye gibshajir. Sonum darjina jinkum korik songchunga gdongchungwa xiangqing member ki samlu liga tamkin rkun.
1: Sonum darjiji jibi cisugdi, manamchi aradag zul songwar tongchin jilhadi li dangxiang. Arangga jibi cisugki, zhenji cisugjubi doladini sajidishdang danda yelwa mebi ar genzinji nyangtubsa jirbaadang. Manam gordang gorshidi, shtasunga hundar shikhang. Sonum darjina Штанда елва мэбия нянгтубхыга дарчар гэрди. Сачин дэрэ чонгэрэн жангни, дэрэ цуби мэ намла гэлмаш тунжин юол. Ажиса мэдэг цачы сунгчун сацхэдан, армгба ларган сунгчун сацхэ, чэмэр сунгчун сацхэ чи дэмэр цэхэн. Ачин гэнгжэвжэ пэнвэр, жонгнэг цэээдан, кусэй цэээджи, дэцхэ рэнжэн дэнбэ сунгчун сацхэ чэн ажиса цэгэдэ, штасун банам, Achin gangjibji galwi warda njirwa mebi zhanglong chola dribzhin fshijandhi.
0: Nishtung nirsim lor. Zhongnag ci songshung satsik arab ngawi jitsik zikbaadang. Nishtung nir nga lor kusen ci jintin arab ngawi dashtag yobarjir. Cansi ci zhugndag awo. Gorshibar mi dashgil cunzin chargi jinni zilingi paru ci zuchin tungur maasal. Gorsung shikil ngomaatar aradag shangkul jikdang zongur. Gorsung pandi jachi jigchilam parwaadang. Kungwenbi nyenda tungwi dicul ngali jetung tishindi karma jongali mungur.
1: Nyamkunamba, dicul jagangi datang jie gangjong sirsum lichin shtongchim dininchu. Lichin di shtomjigba kontar gangjadang. Shtomjig ngankarwa sonam cirangdang cumu shil. Shtakilwa shiglu, jachu shtakilwa agangchig cirangdang sonam rinchin yin. Cimgong jadang khawu sirnchu niji chichig nyalam da zhomba yin. Tanga jimi lintin.
2: Tāna bējīn jī tīsūlū jīgni yīn.
3: Cormin orkila lōntīn jī tī tūg sārīngir.

Nyankanamba chesudimu. Terang na shirsiga da nga bici yedang, yarsiga da sambi ci nirni, ursiga da sambi ci nirni yinla, zapasangri. Shuni, titok sarnjilin cinla nyambar gapsashi. Shichib shuji Xi Jinping nanji tantun. Nikong gan sung tang denjig li dun de, yelji mang tsu tang jilwa yubi. Stani, nangmi tan zhug marungwi, yedun ji chesu huyin. Tengkeba rengji jie namba sarwi ni kong malak nzik zhen la gandai tengshdi, tegsang ni kong sarpil shi hu cheri tonga teng, tegsang ni kong wishul shi bi chetsil jemtur tengni, ni kong denjig jie nian shi jenchil mibar cheri shindi, huanjur teng shizog peji la ndagshur nidin donchu shi. Dalu zhungu ni kong jie ngwa kong si jengdo qagil hu yarn suji bahtar pejin yul. Cotuk da ma yata ngasum yu bi longkur ji korwa shik jamna lug du renin dun tib. Nyan shik diin nang, jayung jia longkur cengmi dun bi logi mambur shiwa ni jian jia zhongchir che chi hig domang jia da shik logshu la kagtag shi taba masil. Ni kong sarwi longkur saya ni sambam jia chi yi zo chin lang dagshur shi tib. Dashda jayung si lug du ji rin dun tang arir di nang ga lug du ji jarinjung ni kong ji dun bayin. Nihtung zhini lu ni, nihtung nirshig lu war. Lu zhiyang mangur war, rengji jie jarinjung ni kong jie lukundun chengkur jie lukundun cil adawa nilag parwa tang. Du terimbam shigli gade, gola shiwi jarinjung ni kong chie hi jie malag jik zhin. Nihtung nirsim lor libdi rengji jie jarinjung ni kong jie lukundun chengkur jie lukundun cil ji jiong jie lukhig jie lukundun chengkur jie lukundun cil simbi dar cil Totong per sheka ligate. Lordi rengjin jia me luk ligal. Mungar jayung se jaranjung ni kong jia lukundun chen kur jia lukundun cil du terimbama ni tongshir jala niwa sinshang gola shiwi jaranjung ni kong jia lukundun chen kur jia lukundun cil jia sheka zamsan la rengji jia ni kong rengku rengjul tab cil jia qi jia zi yan da stambur songzin tabar ndakchun ni dinshi. Jelachi vinti chafsil nyanka tamir shunga tang gula shivi ni kong ko chulung gokshin la chaybi nipo gu chungi nyanshi chichir dambi jangtuk ni kong jia jiglan shigchal.

0: 샵쩍 알아래레
1: 젠 게르겐 빠진 라래레
0: 능 허리 튼튼 알아래레
1: 쪽보 천서터 제초 나초시비 같은 렌즈죠 조기 드린제자 참플시니 얼렁가가 짠드자 센저러워 가스셔
2: Yana chung chubuso dina tartayang cho derang joki tgenjirg chamba chungundag na shig joyel re joki tgenjirg ertgwa chung chung de chane ongjina chubo chung chung so ge galang gnjen thongmom sa ge ertgwa chung chung zre la ya dina ertgwa chung chung de tang ni lin chin ta thong ge shgalam jile da dang yi chubo chung chung chi arang galang gnjen thongmom na chung ni mo che ge yin galara leng len jo organ indi shung na lan chi gnjen thong yo na ge chubo chung chung yang ma zge yo jre la Dina dhubo chung chung dedhigla linsin tatung gashgabsa linsin tatung gashgala maashig juu gorkab manzum. Yangna tanchi mayo na da cho rungni ji hirdral lang yo na gash zamchi dedhig nga chi na chung shibir gatsi linsin na gash zomzhig cho chung a hikari yung na yung chung nari. Nga chi che chi hikari yung na gash zamchi dhigar choni ardamsi yubi go ni joki tinjir ga chamba chung mundag nga dhubo chung chung cho hianlima gojig shangi yin. Ya na chung chubu so kongne a jiga ngushu la shiisn batar derenga joki tganjirga chanba chung undaga na nga thomar gojig si yo nu inji na lobri jima chung chung lhamu ayang zumga lang nu ga glayang ya la sangi sirgo nu ga shtoshtil nzom nu ga tamu ga glayang zga yukwa yukwa zga nu dain zi tanga a jiga ndang jam na ya la sangi sirgo nu layang da chubu chung chung so cho na yang charji min na ga layang zga inji ma re layang lenji organi ndi shi kwa nyam chuk shi ekhan ga chubu chung chung maaz ga layang da layang hi jiri sam ga gete layang hi khan ga chubu chung chung yo na derang chok ki tginjir ga chanba chung da ga nung ni lobri jima chung chung lamu ayang zim tang nyam da yang chir tang chik lenji hi go

0: tandoi chakha kangare achala achala tachala ya ta chi kangara ni yong chil sem ga me tu cho khura me tu tha gan jo yar me tu tung gan go ma ta me tu chala ga gai re la gi nam cham bri che lik chung ka pa che re ki sab ja khe ga gwa ko che me tu nda ja je pa te khe da se den pa yan thore ka u cha re ki yara yunin zire ki yara ma da yi se lab che ri chga tha mu ri an mi chi dra gi dra gi an ta hu ma mu ti an mi chang gu na ra na ra ra ja mu nga ja da ra ra ma wa mi jong ang lang lang lang ka ra mi jam so me re re mar se re ngam ka chu chu chu ya ta gong ta ka wam do me tu me na ka chu ni ner me ngam gu nam do le ki me tu mar chu ni ser jung mar ka chin do ji sa me tu ser jung ye pa jung ja chu khan do da chu pi me tu ser chi ye ta e lo e zhe chin do ten pi me tu po ni ya ja sim me tu cha man bu ni re de nan do re ye kre te na te re ye sung me tu ki che me tu e me na ja je pi pa chum ne chung yom lo ge na ar che ka ti na ga ya la re long li lang chu ta na a su ga so na den pi da re tu ja ki de lo ge pen sim zo
1: Kambi si chung lian xin
2: Tsarui ardam gila ghalang zin
1: Khchil bi dhokar thak zin
2: Aru bi ardam khang zim zin
1: Nga chu na chung si bi ar ga chal tash jun
3: Hiri gar chu xin zhawi gar kong
4: Lori gar lo shik li nyuri gar kong
3: Hirib jo demu zuwi gar kong
4: lo se je je chung zhe wi ga kong
3: na chung lo ren dan xie ri bi ga kong zhu bo chung chung cu da da qi cu na chung xi bi er ga ci lian qin jie er ge bi ga kong ge cian bi xi dang na qi xi xi cu mo de a lo ge jie zhen zhen

0: Kormun orkla lontingi di tog sarngir.
1: Nyankanamba chesudimu. Terang na shirsiga danga bici yetang, jarsiga dasam bici nirni, ursiga dasam bici nirni yenla, zapasangre. Shuni di tog sarngir len tsanla nyambar gapsashe. Shichib shuja Xi Jinping gi nanji tamtun. Nikong gan sung tang denjig li dun de, yelji mang tsu tang jilwa yubi. Stani nang me tan zhug ma rungwi, yed dun je che shu hu yin. Tang kiba rungji jie nan ba sarwi Nikong ma lang zi zhen la gende tang shde, tag sang Nikong sarpil shi hu che rih dunga tang, tag sang Nikong wishul shi bi che cil jim tur tang ni, Nikong denjig jie nian shi yin chil mi bar che rih shen de, huan jir tang shi zhug pe ji la, dag jir ni dun dun chu shi. Dalu zhunggu ni kong jie ngwa kong si zheng duk gil hi yaren tsu ji bahtar pe zheng yul. Tso tuk da ma ya tang nga sum yu bi long kur ji gorwa shik jam na luk du re nin dun tib. Nien shik di yin nang, yeung jie long kur cang mi dun bi luk gi mambur shi wa ni jian jie zhong qir qie zhi hi ge du mong jie da shik luk zhu la kag tig shi taba ma sil. Ni kong sar bi long kur saya ni sum bim jie zhi yi zo zhin lang dag shir shi tib. Dashda jayung se luk du jirin dun teng arir di nang ga luk du zhi jarin zhung ni kong ji dun bayin. Ni tung jini lu ni, ni tung nir shik lu war. Lu jayang manggur war, rung ji jie jarin zhung ni kong ji luk dun chen kur ji luk dun cil dawa ni lak parwa tang. Du terimbam shik li ga di, go la shi wi jarin zhung ni kong chi hi ji ma lak jik zhin. Ni tung nir sim lor lip di rung di ji jarin zhung ni kong ji luk dun chilin kur ji luk dun cil ji jiung ji luk hik ji luk dun chen kur ji luk dun cil sim bi dar cil to tong par

Ya tukunamba, tena tirangu li cindaga chi tukumin camri lagti irkangtsaga lama latarchikalangvi janchin pama gila khas gunuga manglandayin. Daga manglandayin tirangu shkab sarwaga tatungu li cindi irkalamni sosurun camri lagti karwa miyona kabjimi li cindariwa shankinga tukpo yona shkamdi ti sutung korkup tanzin shini li cindang paper gapsa shi.

yatqulanje tana ti tartana ba chu ge wanang chin ji phoni li chin dab ji da li koni ji na lama la thri chi ka lang bi tension pha ma ar gi la kha se ni ma la nyam mo ga nyam go ro nyong gi zna tana suni ji na ti rang li chin da ge ko dig nu gen cham ri la ki kam ngom li chin ma sing kin je to ko shi gre wa tar de garden tang sang jing chu su ko lang bi ko long ta tar se ni du ne nyam mo gi du ne de ng te rang ge kalm de ji ni Chambi lakchi sakarwaam yangnaar kab jimili zinnaar ewa shayang kinchi tukpo yoona thikab dhiyan chik tuksimil gusumdana ngaatang thikab dhiyan chik tuksimil gusumdana trik taatunga kalmda nijini lechanaan pepara gapsa shi.

0: Yaa, tukku demu.
1: Demu.
0: Re, chu terga le sinangashik dali, rewa shikshache, tsamri lakchi kargi.
1: Lama, tsangjim tu, ngandiga donglen na, gata ngani donglen zota, tada, ayo, tana waga.
0: Lama, tsangjim tsoga ye.
1: Oya.
0: La, tsuo pe u muze le zga umu.
1: Ota ita.
0: Kotka in tang kazga ingo.
1: Rinkan, tangara, tingara ma shi
0: da. Tsangjim tsu, nga tsuo pe u mu. Ya, nginde yo tana jima kutgi lago.
1: Oya.
0: Ya, demu.
1: Demu.
0: Ya, tukuna badena, tsamdani ngati terangali chindaga kubdiga tarta lawa cheftin jaga langbi. Chil samzum zika chakarin chukosukunu mongranta kubdiga latana rewa shankinga tukputi yung ti tata dadan tachi gandamna. Listen to the song you love.

yarchi den ge sanglan ji dena tari ge le chen de lama yang chen joma ge lang bi jomba nga so se kunu ge lar kyam mon di thone pan chen a bi mon zu ju yel le chen de ge song du pa dang song ding ga an kher pa chen ang ta si ra ta kul pa tam den zu che ba ta kul pa ang to chen ang tong song ma ren chi ni yin ge bi ji mi le chen a zu yang chen zum tra ta si de lo se

0: lingu ya shang a yang se ha la lingu la la mi lo ang ya la lingu ya nga shuk tu ma ing ta ge ho ko la la mi lo ang ya la lingu ya cho shu ing ge ar la cha mo yin ngo la la mi lo ang ya la lingu ya nga ra ra ban kar kam zo ge ho ko la la mi lo ang ya la lingu ya chung ga gar to khu che mo yin go la la mi lo ang ya la lingu ya nga khra sha pin zo zge o ko la la mi lo ang ya la lingu ya chol eng go lo ri che mo yin go la la mi lo ang ya la lingu ya di
1: o ye ku nu ye nang ku nu ye nang ta chura arni tar dik me ta kunung e anung e kunung e anung ngalam kya mo singi dang dik me ta kunung e anung e kunung e anung ta anya sunglar nag lalun me ta kunung e anung e kunung e anung ngacha che po thoni dang dik me ta kunung e anung e kunung e anung ngirlan da mo zikir go sil sung go kunung e anung e kunung e anung
0: hay ashang ayang se raglad ilingo la la mi lo ang iglad ilingo hay ang andobri ga sta hu pangna yo ko la la mi lo ang iglad ilingo ya ang arjigra ko mba sim na yo ko la la mi lo ang iglad ilingo ni sa shang lam khu chon dang ji me ko la la mi lo ang iglad ilingo ya ang tong ja gla fa thom na yo ko la la mi lo ang iglad ilingo ya nga khira kam tir khuna yo ko la la mi lo la zilingu ya khira chey bil an hun dang jig me ko la la mi lo ang yigla zili ya di
1: ya kunung ya nang kunung ya nang da chun dor ga ta ge tig tu na ge kunung ya nang kunung ya nang da khiru sir ke lan za yo kunung ya nang kunung ya nang Yeni tok kondu dinari gu kunung e anung e kunung e anung chi sa shung lum cholar gi ku do ku kunung e anung e kunung e anung ani yende chu chung kurung gu gara vra na gu kunung e anung e kunung e anung da karu tung gen shos ni yo gu kunung e anung e kunung e anung ani yendi khu gara kha corner e gu kunung e anung e kunung e anung ki kharj mu khara kha gu do gu kunung e anung e kunung e anung ani yendi chu cha gu lu si ni na gu kunung e anung e kunung e anung dagla aran na qin da pa yo gu kunung e anung e kunung e anung ani ye chon di khu kha si sa na re gu kunung e anung e kunung e anung ki khapan bu long a sha ge do ku ku nang e nang e ku nang e nang ngirlan da mu zikir go sil sung ya ku nang e nang e ku nang e nang a
0: ho ya la la mi lo ang ngirlan ilingu ang astan do yi tge jang ja pa in go la la mi lo ang ngirlan ilingu orga bi sung ta tir go wa in go la la mi lo ang ngirlan ilingu ya shab sima jgarif chwa yinan gola ala mi lo ang yiglad giling o jindag san go bli shug tkhu yinan gola ala mi lo ang yiglad giling go nag jan chogra sha khang ja pa yinan gola ala mi lo ang yiglad giling o ngam da jirtlo edi go wa yinan gola ala mi lo ang yiglad giling go yan dan di ni parti chwa yinan gola ala mi lo ang yiglad giling o ngam jindag san go bli tkhu dg yinan gola ala mi lo ang yiglad giling go ya la la mi lo ang yiglad giling o ngam sari bol ur ja pa yinan gola ala mi lo ang yiglad giling o khir sha pa ang di chi gwa yinan gola ala mi lo ang yiglad giling go ya lan tun zo ge eri

0: la zilingu ya chongong on aqi shon ba yingu la alamilo ngla zilingu ya rar jar ja sokcham na mi kola alamilo ngla zilingu ya ngimed nar safa shachi na gola alamilo ngla zilingu ya cho tirangan aqur goz guin gola alamilo ngla zilingu ya cho ukash abji cham na mi kola alamilo ngla zilingu ya ngimed nar safa shachi na tala alamilo ngla zilingu ya cho man ngin ang khan ba yin gola alamilo ngla zilingu
1: Kulung ya nang yang chong ba la wa ka pu jian ge kulung ya nang kulung ya nang ali ye chuo ti ka pu yo ni ka na mi kulung ya nang kulung ya nang lu ri ke su ga chi mu yin ge kulung ya nang khlon ba shung ni keng mu yin ge kulung ya nang ni la ta mu zi ke go shi lu sung ya kulung ya nang
0: ha ye
1: Kulung ya nang Kendaran thon bu wa na hung zig ser ke kulung ya nang kulung ya nang nyen dung zig ara ta ga sang a kulung ya nang dan dung zig ma ra ga yig zig re kulung ya nang te ke dig pa li te ri zig ta kulung ya nang te chan thon bu kin na lu zig se ke kulung ya nang ngar lu zig ara ta ga sang a kulung ya nang Ketdirdik marax şub zikreg okulung alın okulung alın nitsik tonsuz zikreg zıqtan okulung alın okulung alın qalatta muzikler goşil sung okulung alın okulung alın
0: haye la alamilo angiglad ilingu Chondong chilung go naramina gula alamilo angiglad ilingu chogyang gordoz era chaprami mula alamilo angiglad ilingu chortag tarma kana chomina gula alamilo angiglad ilingu yalurtag tagz era chaprami mula alamilo angiglad ilingu ya cholama kana khmina gola alamilo angiglad ilingu ya lulim baz era chaprami mola alamilo angiglad ilayadi
1: oh ya
0: Yar jo yang se tangri sar na yin go la ala mi lo ang yag la zi lin gu Yar kli nyay mo pa gang chigin jir chan go la ala mi lo ang yag la zi lin gu Yar kli sha pa cha chin da pa chan go la ala mi lo ang yag la zi lin gu Yar ngar tong jak ing ga kag nun yin da la ala mi lo ang yag la zi lin gu Yar chog la mla sha mi lin sum zu hyuk go la ala mi lo ang yag la zi lin gu Ya kamani etgiri sarnar gola alami lo angilaz gile yazi
1: Kulung yalung Niglalin na tatsinan dun nilin di kulung yalung Kulung yalung Nilham hamor go kanchor na gitti kulung yalung Kulung yalung Yezu ni khlen na bun sin dun ni len di kulung ya nang kulung ya nang da khun sen bi gnang na ter na len di kulung ya nang kulung ya nang ni khlen na chon sin ja ni len di kulung ya nang kulung ya nang ni nang chon bar go kan chor na len di kulung ya nang kulung ya nang ni glat mu zikr go sin sung go kulung ya nang kulung ya nang

야 냥니비 두고 총총초 지난바 데모이나 다다치 저거 산지 능진반 등이나 총무 정정년 증권 워크 동층거 원도의 감성거나 총시 두고 치다 고지시비 디수 까르마 앞지른거 나 총시비가 치거 다통됨 친인 나이나 두고 총총치에리 특고 두고 보자기미야 아니 드나 두고 총총성마 히스터리 영 잔지가 통당즈가 데나 잔지크 공성거스감 더더더니 다땡이 영 두고 총총성마 하증거 년지요니 년거 고지요니 능거 기스 두고 총총성마가 로카등 참니 허릭스들 망아지 제다 고지시요 디쟁거 두고 총총성마가 영 잔지크 공성 더더더니 다땡이 나초 터몽더긍 노거 세라 총총 나총시비가 슬림 생각나 시기주 ngariwayin. Hri tana chukuchongchong changmaga zanjiga gongsang datangtani datangi chichi njina rangrangga dhivnando nuga lika chazig njina charjay goyo. Hri tana chukuchongchong manga zig daga yar zhunga tawindang zig tina chukuchongchong changma chamchiman yu yu da nga zu alangka tong yu sega alangka gana yu yu dakshi gachi gachigini njina sienkam dakshi dienbap tamni. Nini njina nga tsi dicho ni alangka gachu ka hrtsatsa khangina chukara rawa kangchim kangina hachi manga zig hitabka. Di jenga ngaywar da shesung datangi. Yahta mahtaz yeju, tatakshi gachinar, tihanchini yung shtimu na tsukho choni hishya mangazga jangtabka. Hari, tihanchini yung yung huichashta yuga nungu chukuchongchong mangazga yung yujjir, tana po jarjimgi terang chet na chongshi piga salim singa shkalam ni chichu huichashga yukwaz ngohto chuyiya. Hari, huichash kangra zitang na, ta wajung marg huichin kani pashchin shi nunga pashchung zomrigzi tamo gu huichay yukwaz yuk. Hari, huichan dila kana shi hishya nan zombuy ni. Takargi lakshik kakur, shtanchi kakur, lapsha kakur. Tihanchini gina manna chikchin kakur. Tihanchini gana khil chikchin kakur. Tihanchini gina kargi yejung ra, dorang kakur. Tihanchini huar khang, zomri kakur ni yang nyantzum kakur. Tandala sukwa shiig mangga lihtsum kakur. Tihanchini gina yang atsi ngayur ta higo nuga tab jenhi kakur. Lhamo nam tar si jinranja, mangchuk rungtam chikchin si jinranja, yang na zu ga mangchuk dichin chikchin, da losar, yang na onkur, shortun, chapsik dichin, ngambar ganzum tawa, ndala sukwa ga dichin mangaz yu ka. Tihanchin ingina yang mangchuk lajira taungkhi, mangchuk sirig, mangchuk juanchi, mangchuk rursil, lorji rungtam, ndala sukwa ga manga. Nanzi marang jinga huishazgir. Dana zanji karkam datang hatani datang yang tuku chong chong mongu zika nda tawi hisha si ga jianun bai nu ga huisha mangazga lukju. Rangarang anjina ngiwarta chi dijinta shekayo ka ta ngiwarta nyamari la tsikiri zungi. Kangshi nginja songa na tsikija maali kongta chi ju nda si gachik. Ari tihanchan ingina teranga na chong si pi ga tsirem tsanga nang ayang ta tuku chong chong tsi ngiwa ta nyin go ni hi go nu ga hi sha ga kur. Terang ribi kar kong na che ta na chong si pi bjen hi ga cho ni po jar jim ga shortung da njina ngoshtu tsgar ga dizi gich. Ti han chini njina yang ta shi xim jie luk, shi xim jie ndung ga chanda ni njina yang thop chong thoma zi ga nyin tu se ni. Thoma zi ga che ta jino yang na rin ga thop cha gan chuan da. Yitwa kulu nuga nyin tuzga tong tong zi yang tsangma jelwoy jiyin. Dana chukku chong chong tsangma ga yang di jingang choy choy ni rangyi la wakchak chi samnu yang na rangyi ka langnan du.

yan za song ti bi da den chin dam ji san kan ji chin nam bi kun kum zong de na ti ta ta na ba su gu san ji ma na nan chung no jang du kun yan chen kong wo ke la long chen ji de bi bi wa nong chen ji pu ni ta tong le sin yin Ari tuk namba tena terengge lechen dege chi tukumi ngadang chambi lakchi rachkoyangna kamungumi lechen nga shinkin che tukuzge rewa njina lewa chi chung chapge gulazge kodge juhu taton tatage njina nga chi chi chung chapge ntige sengseng sakunu ga manglanda kodge yo tena manglanda yang terengge shkapsarwi tatungge shkalmda bjini tanchan lan chambi lakchi karwaam yangna kabji mi lechen nga rewa shankin che tukpo yo na 간디티 소통 고르쿠 담제시니 리스망 페퍼가 없었어.

rangi lisana nyanga minini nangsa chayu kutana namba tsu gariwa tonu gujisan jina nga tsu lisanda nyonda chichik gariwa tarta taka lam machikan rindri, lam menan rindri ti kurta jina mahtukusa kirpi tariwa tsu tontangna dhani ngunzumba ga kovdiki yela zitangna tagdagan jina lisan susukuna ga kovdiki yela se jutayin ya tana tsam dhani nga tsi tirang lisanda gachi thumin tsamdi lakhti Lawa chishchung chabka langwi, dhig sang sang sa gu nu gu larki nyamu di nyam gu ronyong zgi chuyil.

0: Yeah, to number Tena Tirangur Kapsari Tatungli Sandag Chi Tumranga Chi Lawa Chichung Chap Kalang Vintri Song Song Sakun Lomang Nyamu De Nyamgur Nungzung Tena Shan Ni Kobdung Samdi Lachi Lawa Chichung Bumra Homu Chin Dumu Chil Chigalang Nug Tim Dilarang Dixin Yedong Zin Nabatsog Tundan Tung Sambi Modern Shawa Tung Chap Chigta Kapji Milisan Ariwa Shan Kung Tupusi Tisutang korkup tamzishini lisinung pepura gapsu shi. Redana warkum diye nyankin tukuzga kabar tonka ngasi tukundaga kabar nilinzgil. Ya, panda demo.
1: Ndozaba, demo.
0: Demo. Ya chu rewa ka ka me ke chi ko ta chu rewa chas ga sha chu
1: ya ke wa ya ne yo ma se to ra ti ri de sa mo ti le ang te le de no
0: are le ma khan chu
1: khan chu ri de se to ru
0: khan chu ri
1: o ke te ri wa di o ko
0: khan chu ga ri di tha mu yi
1: o ya
0: khan chu ga ta ga le jam ba re yo ko
1: Oh,

0: Temkini marambab tmork.
1: Ama dengi e. Zi anige na nguzu chiga sozoki.
0: Marge nganiga yeg chmoz gondig dang ikhin ra.
1: Ama nge mumaz ne na. Na nila na ama menkana chi chu zita na ta dar chalo sonuria. Aka.
0: Oi.
1: Na menkan ne na ta neli menchi kuna chukuzini kuamu. Zi na rekon sachag timine na chu khalon sachag ti na ta gusan juz mari ba.
0: Jogu ba la. Ngan golok kuramu. Ngan na chukuzo na na chazo khalon gorauk. Cholo gorauk. Transform mankan ni ta shangchin yong nyamli manchi kuna chukuya. Manren dar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga danita. Arangita gormo shtonzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi.

Ya tukunamba tena tarigi le chen lama pukumondo maga larkin nyamundi chone panchana avdi munchogdiyo ye le chen daga somdiga pa tang somdiga ngankar pa serang trashe tang takal pa tamdan chu chichib takal pa gantang serang tang son marinchin yigin kabjimi le chen nga soyang kirin zom

Taniara ala ala ri ong atong si ba yang na jun na la la di o ta sa to shu go ge la ka chang ba ri o chu ta mi la ge ka ta ma yang na ri o ti nga kha kra yang che nga shun da ri ong e cho ho sra yang ta nga ge ga ri ti che ka wa sra gi de sa pa la ri o ti sa ha de chu na yang chu ge ti wa ri o ta la li chu go ge mi la yu na ri o ta nga kha chu ma yang she le lung ra ri o ta nga to chu na yang la la li la ri o ya cho ma na ri o sa ta la ri ha la ri ya ta go ya dong ko go la ro ge la la la ri go ya dong ko ri di ta nga ar ge ra cha sin un do ya dong ko go nga sa do ge ma ro to ko yin ya dong ko ri di ta sa tol me ne ga chi gen u yin ya dong ko go ngar jap ke sha me le ngin ko ya dong ko ri di ning go ta ra ko ri jam na go ya dong ko ri lim jo go a yu le cha ri ya dong ko ri di ta sa go go kan chim she le ri ya dong ko ri din da go ma ro to ke ri ya dong ko ri di ti ne to me ne ga dong ne ko ya dong ko ri sang go go le wa lo ti go ya dong ko ri di ala nga ri ri ta cho zik go ya dong ko go chor go ge ti no chor go ya dong ko ri di

0: 디촐 쩨등 까르마 심쩨니 디촐 쩨치그워 쇼비 사링기르 갸르통 샤제인 디촐 쩨치그니 디촐 쩨치그등 까르마 심치워 잔쿠르 지에 잠 므그므르당 자퍼르워 자 뱀바지라 긍중 샤릉 린츠 나스동제연라 잔쿠르 지에 자 다와당 자르바 자바승 자 니마지라 갸르통 샤제인
1: Tantia bien parerin, tijem bojain.
2: Tijem bojarin, gangjunja sehtumyen.
1: Gangjung sehlum.
0: Tizulu genini, tizulu genidang, karma jiwara, titu saringir tatum shajin.
3: Kormun orkla lontingi di tuk sarangir.
0: Di tsulub jenyi dang garmab jenni di tsulub jiksim war na chungsi bier gatsil lintin fkartung shajayin. Di tsulub jiksim ni di tsulub juji war zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintin tatung shajayin. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za bamba. За нима ji la gyartung shajye yin.
4: Na chung chi bi rishti che to ra.
5: Wa bi wo yo xir ge sheng kam.
4: Rik bi wo yo sin ju ye gartung.
5: Na chung chi bi yel di jir che zhong.
4: Zhong po chung chung zho.
5: Na chung chi bi gartung che gartung le zun. Gartang ko sum je yin.
0: Di cu le ju zhe mi, di cu le ju zhe deng garma ji war. Di tuk saringir jashtung shajye yin. Di tsul juzhe deng karma jinni, di tsul juzhe deng karma simchi war, chimshchung deng jolim lintzin jashtung shajye yin. Di tsul juzhe deng karma simchi ni, di tsul juni war, gengchung shalung lintzin jashtung shajye yin. Di tsul junga ni, di tsul junga deng karma ji war, zankur riv za dawa deng, za lhba, za parwa, za basang ji la, yelchi saringir tatung shajye deng. Zankuru riyev za mgmer dang, za bamba, za nima ji la, jalang nish tong je yin.
1: Adyalakshik sarangir.
0: Dizul ju nga dang karmab jinni, dizul jatik dang karmab ji war, warnang tengipuni lintzin jashtung sha je yin. Dizul jatik dang karmab jinni, dizul jibdin dang karmab ji war, Chomchin dari lintzin jashtung shajye yin. Dizul jibdin dang karma jinni, dizul jubjil war. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, na chungsi bier gatsil lintzin tatung shajye dang. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtung shajye yin. Dizul jubjil ni, dizul jubjil dang karma simchi war. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, Gengchung sersim lintzin shtung je yin la. Za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtung sha je yin.
1: Arngi nang tuin jik tam ya gengchung si, jangdin ngakir jo la sersim ni.
2: Gengchung sersim.
0: Di chul jubjil dang karma simchin ni, di chul jubjil dang karma jibji war. Adyelchi saringir jashtung shajye yin. Di tsul jubjil dang karma jibjin ni, di tsul jirgi war. Zankur riyev za mgmir dang, za parwa, za bamba ji la, chimshchung dang jolim lintzin shtung je yin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jashtung shajye yin. Di tsul jirgi ni, di tsul jirgi dang karma simchi war, saringir nyamchuk lintzin shtung je yin.
1: Sormun oshkil alonchin.
2: Sormun oshkil alonchin.
1: Sarangir nyamdu.
0: Dizul jirga dang karma simchin ni, dizul nyisha dang karma simchi war. Warnang chanjipuni lintzin tatung shajayin.